He tai tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tai tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reire ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia ki a rātau. E moe, e moe, e oki oki.